takla yai kumadini pamai vanga yanta pama salwange kemdaire dim kundili ayo teruo gosna juo kumajgini kadmini mer kadi ay madna pardeg malang kadi de barobwa nubai kai barumbola kadu.

tani radio ngol de jox la bargo de fi nakati fi chat ki ngata fi len ase doriyam kebe kain gluf don bon ro chabe galma ya lay kain tura chabe ga magaw galma murhana hode ga jamen tani kain ngata fi len amna kain ane yuma la bar fayde fun mazana awa fayde samsi ulo diklin fi guliya da kain gudan deren chot gan kain mi agri rugo ber kain moglu fayde ngom yam law ngem mi bayon balwa subo awa kain glo fun tokolam dan kini komandel na la minanu fen me japru mol koron ve lo vinde gigi de benigi masan non kafi ni sa tle lini vi gahum vu ne ve din ga ne gigi de bek de ben digi non kafi awa kain ol de ve salam zo ngi ni gi huma kain na la kain na gis kain ha ya yor da ha titut non kafi sa ka se titut na ku ta la na ga de va ya porta faita ta da ge pura ve sam di doni ne hum do non la ve sa sa subur launa sa sa launa ku tala nei la la ni ta te la la ku doro ay ngudi te ma chong jolong lum ga gal ma ya la nga ay ki de non kavi ga job do mi agdi ka ram ka to lum ga ra no duglo.

که دب هنگی مثلا نون قوی که هنگی سکس کاله دلاب باله بوسا کال بایم میل بوسا کروال بو سب بایم هنگی دب کافی سکلی نه خدات گنگالی سعی جمن دن نون قفسالی هنله کی دب هن کس کلا برای فی نقد مگه دگان فایت نه حالا بر مگه دگان دن چه اونگانی که این نقد ویچات که این دکتر قاینی سوم نگاه هن مگه لقب بینا لمقه جمن مل مگه که این کتفا awa kain fama kain nagatavi Congo Kinshasa kain gumi kechusiga ruwain kain ruwain kain glo kam kain awa kain ma kain minister marakebe kain ma kain ala kain toga fum webum nagata kain gorofi Congo Kinshasa ka asamu yuma la Julia anato kain lomomba kain am kain full salama la kalalen fokuvi dunyat mla vun verenjan geno si nekno vi foknam kain me namo awa kan ala kan cho haya lena mala kan summa isi cha gudu mo migen kafken gu dal kep mina am fala mudini kan isi samulo ni fina gadu viking sa sa kan chuksi kan si summa sun gatam bum na gadu kay marshal mamat idris debi itno awa kan ruwen cho gen kamadi ngarfat ta gari ni si to ga fum ga na me bum na gadu kan glo kam ga mi minister mamul ma na fi na gadu vi kongo king sa sa ma jun bratli non qaf na qasam yuma la crispin Rembadou, Ressalam Hetéen, Salam La Fiari, Renami, Rouena, Renama, Renful, Bardami, Boum Narada, Koumigan, Mangol, Finagadalam, Samuel Félix, Chisege, Dichilombo, Renesi, Karalet, Antusia, Renama, Fokdon, Renami, Dichulan, et votre men, la Lena, Raduchacha, Tcha, Uri Gorfi, Kong King, Sesame, Famwa. Ohen dan gani ke premier ministre na ambassadeur alma halina kaina mi qamat fum gain mi fukmat tu niglo na ta kain cholina solo gain ga garja dal bo tap jara ga of jar gomna vi na gadu chat iri fukmar ke pium gain african park network awa ga fuknam zoni ke mi fukma la gain ne jeu gain lopna vi juru dal gain muriyama aina gatigaina faram gu dram gu do gain ka ya flina mayuma la park nana kain ngomjogen sinisia kain jigal choko jang fok gomne fi nagadi chat di fok nam zone kain nagadi chat di dagana anisi lok malum gali ke ta kam nisi fitu si ko bol gen si hum tut kain tunale gen kain nagadi fi chat chol fok so ge fok nam ni glo kalam ge samuyu mala kularam bay kunja julien kain fuknam gani fumgai tu gak fumgai mi prime minister dan mai awak kain kalau mesti kamu dang tu singgani kain kamu dang tu hidup prime minister dan kain si fum kain barma lopan si ka lumu ala kain lain hum tu tle kain fuknam zono ma ngoma lema curuman tata mai nak vechat dan ma ala kain murian nong kafir kaga kahai muna awak kain kalau mana mi sabang wal moglo fok namna qasam yuma la kularambay kunja julien qayna mdala wa qayn fok ngayn nisilop na ligisi ala qayra tap jaran gayne kuda janvier ba u bzatane u ratlaqni qayn titumana chachen go nisiga ngafala qalalen hum tutleni mi famwa aw hen dan gayn gayn prime minister na qayga ambassadeur ali mahalina qayn burda kamatta qamat gayn burda qarga de fitel droqay soni gayn am to gayn ga ya Doktor ma fiso je ma jamen tan na khainam tore aw ahtu gan doktor ngol ma yumala la renaissance na khain ma ngol ma jamen tan na khainam ni turise hire fokrum ka gan turise ni gudum je u gan ni ministre ra ministre ma fi sojina kaisa ma yumala isaka malwa jamusen gudum ma en ma gani kan mi ministre vilte de fina gada khay ali ahmad rabash en ma hidin gain ministre damul ma da fi doktor gain chadiala bdg de kanji francine awa gain hen gain me mangol fi sojina gain yumala chef de major mamul ma na gain sam yumala fang marge bel felix gensi tuda gain broti tuti sa femil dia gain sema jo ma chongjolong lu me kalma lakna awa kayen pude tena ma liga lak na kayen fok ngol kayen fok ma sumsa tu si tabi dari le bu kayen sal politik le bu ngel bu kayen sumun ngol kayen si do ya kayen lo ya radio da chadi kayen si dala wa kayen si si asji kan kaf di kayen sai ambassadeur esko
ambassadeur me fait chat ma kais kala fi malina khain chadi ala madam chadi ala kalzebe naljita naljitangar majimta awa khain hen ma kais kal kamrun sama yumale jitta musa utman en gain mi majun brand de vinaga chat kais kal ma algerina khain muktar go wadab en gain mi ma awa ma hen nagad chat tem tap char gulon vinaga chat na sama yumale salik zabu mangol ma chulo fo kon vi nagat mi chuzo nga fika sita fi e kasi de fisana sama yuma la belengar la me jaqa ni sin wala qen delgum seven de vigom ni finat makais gal la vi borkun les general ibrahim agashan ni sin wala qen si si ajigan kaf di ka ni si e barbi se gude gom ni finagada si dala tema chom jurong lum ka nan ga min ga bla ga ay nagadan ga ni gal la ne kuron finagati tabe fofune kebe fare kebe ala ga ni dik chom jolong go jamini mi famwa awa hen tan gaine ren buri cha gain lo molinong cha gain e gain ga farango le vi jamen tan bu na na chat ke to anong ka vi gain fat na le bu fat mangal fat ke ngal ge ngal ya gain nang e muse ngu stam go ne ka fan lo kut ka tang e ngal ge tang ja vi ge tang gain na la a gain go ti to na anong ka vi sa en sa ngu lo sa la ge lo ka le vi doktora gain si kal di di go tit ka ni si min gain la sa ke go ni nang e lilop sina a wa jobe me sumsa ngulo sa wose vade na kursi sa gure na hiri sumsa la gain e moye maragati si chacha kai moye na vi sugara libo moye mana chacha ma la gain joma ngina linga lini yam gangkua kai ma yumala tansyon na miga kafka ni gain ma hintu sikiri fat li gain jobe ngolo misa kike koni gain dia la samala la chang chino nang chini on gain may nadi gain nang duwa nani chini musnia da gain anang pa gain ver kep koni nang el chini kukos kosone mi fa mga gain si samolo ni fi fokong gal vi doktora gain si da gain la len kafman si jobe mala la gursa gure na lebo sumsa ngul si vadina lebo samo inkati si mala dira titu na chajan gain ra kir fat in gaine garam ga yal ma la gaine kafe la qida nga da ku da la fat am gaine mi fatma jo o gaine gursu en la gaine la la ni fat te cho wa ga ma de fat asali ma la to go ni ta da ha gi a a de fat ma ngar fat tani ka la la li nam tani kursu zo gure lo sun zo je fat de mai ra si ko kram li bu na ge awa hen tan gaine ka en me sama wal mu chole lo fok mara kebe en awakem fok mala ren jok la bargo na ken di sunta fi mita ken sama jok la bargo na ka gal fi ona magal ma munduna ken sama yumala ahmad al hisen ahmad ken ami qamat lani ila on li suku wa ken gal ma munduna ka tom ka en to amo ken fok mol fi ona ma ka hidi fok mi fi radio chat dan ka fi ka en voir ba mi jafto faram na mala yum ga talam ida bonyam na kasum sum non qafin ga lawn fosil teng irda ga lawn dar mustafi manam yum ga talam sida leda wa qafa di wa qala barafi na gat ma gat kan tanna qalen job don me agdir go ber ga nam katol mu ga no letter ga nam ga lom difiya

kinge de benge masan kafe kay nige sugul of dongon ba masade de fan tigia kasa kas kal dasa tukura sa abena kay sa manchava sa klesumo ba bale ren kinge de benge sa gawen yan mar kinge de non kafe kay nige sa hlilini vigi doktor hom vuni vigi an gani te de fan tigia kay nige sa sokolona sa ka sa marana kay kinge de be sa kay si kale siaba kain de devanto etame Usman Yumaniga rehi jafto falam long kafi kain nige sa kais kale miskine le bo sa del golonga de devantigi a kais safar se nyan markiri de devanto etam samngana kain banan na kain me obeji me mena das de sudahai rehi jafto falam de dan talamo nige sa kais lo fudon bon long kafki de be kain jok de kain samngana kay laji dolong hijafta alamo de devan ka talamo ni ki segen non qaf ki de bekan kalongal gujja awa la bara fi na gatan jambo do ngwes mun ma e kay non lo kam ga me leonel no men ngare ngudum ga telem gais kay mon ko dan dren chusti gana ay mi agri rugo ber kay sama ngum yom lam vet kay mi peon paloa kay en subo kay en ki de be kay en minamo awa kayen ke ni go mantere na la mina no chabru mol goron fi lo vindia kayen de fani ketigia kayen ni ke se yan markina kayen de yar yan mara de meki de no kafiga lo fle por maka fokma.

tani jamina radu mungolo mbas marita te yamana onama karamin pun fidi ngot te kan timas an pumu kidisi na util mai mfasna pasar pubu batu tom yam karge mai amesuno aga yam kakramana hindi agadi rigober sa makakara president le nay kolop civil namu samay mana li trip ni magar kramma sa makakaka ngatuden gi samse sna metud mai ni balwa suba bayon nambawa sunay kridi savil bas tasi ke fidi mbo antel kalagri civil ni asia funtim gol la tarbo mo bas na ko no tavun yan wana mo simo mag kargi gamma ay nya pon karem ko yini pon lin hindi ko yini fini suya ay ka yin sol mari yora ka sama ra na la gecho ka ndag mera lakka na yimo yisol la tikitwa ani tebo mo basana kitapa magna teu tejo alang mai

0: Chivia fatamba tu kare kore agari to yamfiri eh mu bomo mbasa na. Bomo mbasa makigingwani. Mabibingina mun mbasa Marshal Muhammad Idrisse Déby Itno. Pumay makana nam dal kutam ko yina. Ko yina cholen ga ndaka mayra kongura. Sai fogazina ni ministre may mana fi panaru mbasa mayra tanga hausi may kongura. Saman Crispin Badu Kasang Pasangwa Nambay wani chara fo farsiya ya ana Juliana anato Lumumba da Hansadu kai tam yamana francophonina da minana kaka mangwal mai anin ba mai rasin bara minati nana bos mai gira Tunisia wuli mai mafat na ambar wani ko bos mai gira cholta tinka Tunisia ani magandata suno ayini mon basa yino kongon utamba ni Felix Chidis Ketni Chilombo golo ministre na ni alamai halina bu mai makana firgiya nam dal ko tam ko yina ay utap man irmina ci ni famba sku ni nga ayino utap yaman africa car african park suni nga new york mai ani barazimba e golo ministre wani Sai fokasina yamana kularambai kunja Julien anin ba mai razin bara attackman government nana pa mai razin ka de latta bas mai girkan tanira asia kembigin cha azgali sundu oldi na mai ne chale util mate wono kemba yuru wanda ne aziki jam mintu kot ma garma sina ahon ba list sundu bas mai gir chatta anin ba mai razin bara attaquer le maire sinin balahu bas magira mangolu ministre ani azminna sunday ras azin latwani kondara gouvernement chatna irmin liumay u dog mere dog pikira azminna suwana hagusi mapakint ten minus 10 suwal irzina ali sundana hagusi pakin mai lina mangolu ministre na umuzi tazir home azikatta ka sun mere jivira asin balahu bas magir kanga tandamai ni ngolo ministre ngolo ni pumay makana nam tuda ay wuli may doctor ra nam tuda wuli doctor wani ikoni asgar may suwana takaya wuli may tun lega yam dak may lakkar wani sumay su takaya zambas kan hospital la ira ngolla ya renaissance jamen wani nam tuda akolasiya ali tun may ram tuda tut ke digambi ministre may ma asgar ne utamba isaka malwa jamus ay umu ministre may maka zafanira Ali Ahmad Aihua Ali secrétaire d'état mtali sunde ya ministre ngai sar docteur bay teji de kanji Francine Aihua mai chefte tama zor ma asganan ambara ni yamarge be Felix ni sumaisona today umma na mazi suura na mintina jobana ko taji chili ko tudu mazira na mazi ngartuto kai samaira sila aira ani kulontin kom pezima ni kolo ministre ndaleka ikeseni na ani ka samaira askari sumai su pagli sarchor yes pokam pokaram lilar ek askari mai sinai ke husi mai malak ni sun hursi kitas ke lina machu ani ka ndata sun hal magara hal sugura ma mul basa kan gatani ko mi palo chujo ta chor wani ambassadeur mai ma ni chara ani ambassadeur sa ana madame Kalzebe Neljikita Majita ninda ni porsondira mambana ni porsondira mai Cameroon mai yam ana Jida Usman Musa Udman mai hindina ni porsondira mai Algerina ni Mukhtar Wadhab ani samai mana tarndiumbas wana mi maki ilina ni Sale Kebzabo samangwala kai iri fofisuna tamo kolga iri usuna ni belngar lazar jacques larme jacques an telge mai mana na mai kuvurmana kai ndagmaira burkura ni general ibrahim akabash ni samai mungwala utab mai maga sar ora ni asan amat pacha ulazina bel san samair lindata ni samayar chora ka samayar jibiri ka samayar saki fom funum katti ane gota gani tiyana ba azhal suura ngwalla ma mulbasa azal so urun gwalla man askarina kai samai ras lawanda nazin chopana ba azin chivirwani ko korchata funi zili kota sina teo ko ta kan askarina kai samai ras mai su pokaram latwanda ale yin yal mai mana akasi jivazigina mai namu wanwani golomai rilisun de kai sarad duanda asi fitazia shimai ras fitazirwani ni pumai makana nikanga jamen tanini asi fitazina kwalin umma garisu mai zona zin lisun da fago asina asi kwal shimai rana ka kali ko si jivi dira zu koloma tamarin du bazi isara asi kolot mai min halin su ura ga sun mai razilla jivi um basara ani gota gani asin dolkan gan maga mai rana ni funkatna ma asini lisun du uwana ni director mun gwalaga sar tuanda yaman usman ibrahim juma ni samai ma marazi fun tokana tema sigina cha kango siman jamen ni fat tichijo ni samal kamai ne huti tadata su kai sa chilla ne su mazu doktora asal katna ndi masu kisa kalmat katmaira zahat wane tiana pa sabin gwalla masu gi changina ki misgin gwalina man kemb korira suwana tukdir lasya kondal tukdi diabete kala tukdi ki tension gin kala lasin wani ka asi chol ifatdi ka chividi ta chol ifat ta tani cho asi tiwolo anapa yona ci wani chucho kai yona ni o mai man hepna gubun ngadi kama mai man kona papada wundi mai ni mai tam duglo mani chamin danu namu halin sai azina ilasiya ne ne sai su mahin juni chucho kai samai ran fatihin allahin lakin duk lige yani sai azina injina su mai zuwana tuzi ex fidana lini ko da wanda nan mai ani ai biya husimam jaman tanini dole a ta tokani ai ga fusin de ni kai da ta ni sir mai mana kai sin hun basana dana waqi lina sun cik sin ni magar cholan ko muna kare na mallin fun fatta ni mallin fun fat mai ran ba fat yona bari to sina yom yo anazi usun umna timjil gi changa kanu hulim yam ana shari mangoda ani itut mai ran tudera te ke degambi yam ana mahamad asilek halata nam tudewa ni mer ran si bina kan ga jamen tanini sunusi asan abdullahi ay umu suwana ni mer gina randi sumani si jamen ul tasir to gora ina bel tudai hulina ma samai mala na mai joni gwalda kai sarbank mandelu bas mai yir tani yaman faruk mala mama ayu hulina ma mai ani hulina ma ministry ran dina anaba tanda tamina na randi sumani sam to go bel ni sun gi jong yo fot won gi yo na min di humba su hiunun kayo fot yo mai su dan haw haw ni yo su zata chugo gi fot yo mai tanda tanga chividi altin ta sigi chogan na lono hin chukan ga ni fayginan fot yo ni aria non sine sin sinani yo ni sifrom erin kango limna na malak huna ni tanda tiki chang ni pu mai ma kana ai bai ku simai ma laina samai ma kolun ta kamai ratan jilera ani pumai masa ma kahin gana nam tok sumai suana golar mal yang sina ai igamu sumai suana kali sunu fatta kai da mai ra tangjira ungul wadna halang ai igamu ani sumai suana li sundu igamu tu yes chip igama bel nam kola ani kai sun mai rana ku government tin nan de din de gala kan da mambara nam minan sun azina li chivia sab gin gwalla sun su fatta wani kasa pusen kai lina made nin nam to gizo igizo iga mane azika tani kai lina mane na mai fata amba tu kara kuro agadi ni pas boy mata ganna boy mati tara nin dara min tiu ali sundi ni wora jina una ma mai ma munduna na ma samai maka de ka chokta lai ko lan lai yaman amat al isen amat ni nam simata bu mai kana nam simata wani nu utaka taba min fakala ni ona moto tongol kan ga jamen tanini uti tara hal yo masira amma te mai rana nam de iga durna halan mai ni pomo basan yam kir kan ganna Lionel Nomengar ni sam birma telem guys ni suma suara di boy na mana jormanen ko no tabon mai ani pumo finan balam jang vakla hin dalu agin namu fini chigwan pumo samide ko nta be nongai dalu agin na tumai cheli kulona yi celan ubun gude tanun madam bina mat dal tabia kita pa makmai nongai
1: na fft mai riyam toko eda ni gorjon isu kelona ka kamso la utilmi to yam teona

العظيم sa tuzora diga morde sa troni beke kari studio trowa rodi chat nga tergwene nyana rodi ma dilina una la blanda minua kujiku labra gnar ko na gna ta mera gasrano ra samadrana gna rejndro lar dnga budola nga marshalla mamat ta idris de bi tino mre burde na gna majlisa no uzara nga conseil des ministres diga tena gna ta mergenda conseil des ministres tena gna zaka amena no bosaba no province la nga teza amen madil godo te so bon na gna chapte ndere na mundo na gna da nukinda na mundo da nukinda dro en da da to so na gna jere ka province no la nga na gna arshigitu ni na no etat d'urgence diga en te do na gna nak jere te bara na gna zaka judu gna za gedene re amene bo saba lag nga za dilli godanga a hada na gna burshe dere na gna da nukinda o wanne ter bara na gna gazra no rasa dro pale tuma ya te dro na gna wasi na gna ama delegation ne ni a rdc rdc do nga zair kubo te amana na gna kar erdene jire reis ndo lar nga budola nga marshalla mamad ta idris debi tino mle gi na gna gibil tindu ke gibil tindu na gna jire risala ni reisa no rdc nga felix antoine na kiseki di mle na gna risala sande risala te na gna reis na gna goroso da o wone te da na gna jire fokran francophonie inte dro na gna mle na gna murashi didini murashi te na gna secrétaire général en francophonie à Brian Che, Tchad Nagana francophonie de Odo Sobon Nagana, Zaire Chenere, RDC Zadili Kutrukwenere, Angano candidat Sondo, candidat Teza Nejanga, Ahada Nagana Burdili Naganada Nukinda, Awanete Bara Nagana, RDC Tchad Kuenagana, Alagando Zano Diruye, Alagaza Kurza Dili Tergaye, Kurutini Arachua Ganangaye, Yo Araganada Nagana Burdili Naganada Nukinda. Ogwane terbara na gana wesi pre ministra ambassadeur alla may harina amne amalar dana gana ministra no amin dola gana ranga ministra no difa dola gana ranga isaga maluwa jamusye ministra no amin dola gana ranga ali amata akhabashe yo amina no dola gana lausye gana ranga bay deji jekandi francine yo chef d'état major général des armées en deuxième adjoint yam marge bel felix amara gannaga cire yirkindene jira amara no mashakala wasilak da takusene da amawasha karikeka amatana ganna ziyara kenda owali na ganna jira latana no garnizon daga no karjemena nga no yaptana iska nga latin tedra mawasha tikana ganna kredi rind o wan kurona ganna lopitana no modern daga no ma anjari da chinga tena ganna kredi ne rind jira ke madana ganna amawasha na ganna za shifa bil kamil la marjenga teda na ganna doana ganna kenda owane la kodina ganna inni mragendi kuro dora doina mragendi blessure da kerdra entena gana enne sharaf ne sharaf ang ang nyu gana winda jira tere ke prime minister ke madana gana dilli na gana danuki jira ang sharp che esker che hakuma ye gana za juhud magana genere zaka turka dilli ke nyana hakuma turku nere zaka amane wahadani de nene amma tabu de nene amma iman de nene amma amma ke turtuga mata zaka ke ndugra jundu za togol tri binet ka saka ahadana gana bur dilli na gana da nuki awone terbara na gana jire chana no chat connection 2030 ngardo ke anu dubai gendo ter lardo ure dise so te so bon na gana jire ena taksidra ye ena taksid chika ye ena fitna sara ye ena korta za kaga ye ara gana dille dro kar radin dinge dille fred ndigre so bon na gana wazara no mezania ngadro na gana tama chat ndine jire ena mondo na gana danu kinda ena kemata danu kinda dro ena de no li fitna sara entene gana dulina gana daudarta en kor gedingre ka tene gana daudarta enomle za kadili filidine le kuloza kadili tomudinga teheda ana gana burdili na gana da nukinda kiana teke chapna ra mburdi na gana ministri ano dola nga ministri mizani na dola nga naranga tayar hamit ngili mle burdi hede da chapna kia madana gana tar na gana burdili she da jini jire enuwa za kadili kulo ni jayenga ena ana chat konosyon dimiltanda no dubir gedra eno te za kadili kulo ni jayenga ahada ana gana burdili na gana da nuki o wanne terbara na gana ta mera kar wazara no gra lo ko labanga na renga utedro na gana jire ministra no gra lo ko labanga na renga docteur sitak yam batna mle na gana ang ni ambassadeur a no chef de delegation en union européenne a karcha do chinga amador sanchez amre ge chinga na kezedinda jire ke kezedinda na gana al ena bur mondo na gana talima bur mondo da na gana nukinda zaka gra ya la lo ko labanga za dilli kulo ni jangaye zaka dilli kulo tergaye zaka mle do ilim dilli hak
gaye aragana da burdili nagana da nukinda yake nukindo katedro nagana jere akora ni awozo taka kurutini gra yara adanga te da na akora tana gana da keduta akora da keduture zaka akora dili tega sudere kuri yara adana gana za talima no aliyo za dili hakindere zaka dili da na fatandaga ahada nagana burdili nagana da nukinda Owaneter bara nagana kara jemener aga busaba no geranga asma mongo tedro nagana jere ministrano dulna gana ranga ga zulna gana ministrano zulna gendo gana ranga amir Idris kurda mre nagana kare chini uti nagana terra jere njele otero nagana zulona no mongo abudaye amtiman nga zulon te dili za gedini che gedini bine za gedini chenga ye za kaina gisira da ye na gisira da na ye za mashakra sobata dide dine ye araganna dili dro daudri gre sobo nagana yere chini uti kline ka araganna nagana dro ziara nagana taganna labrara ang gerar kargot jendo dimundro kamsuluma mamata musa tafa no kamsuluma mamata musa nga da labranda minuwa tosa labran roji jashini yendo yankrani yendo yagana mamata nuri suleiman

0: pardon qui soit éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
1: Pangi songan ge doti ku jo gi di mi mem tada mbiri yasi ki ya kadesi ya wei radio diffusion national ke tasara bangi songan ge doti ku jo gi di mi ber urkol ger ko je ge adi ya robal bay gay o bay to ger ko je ya tol nang malang de nan dan dot na ta nawun kum kon gay ka den nan ber kla yo adi ber kla yo ngon de ge je ngo ko do bend niya de ali madame tondang na wujal ri ko jin ko mandang bay elen motoita robal bay elen motoita robal bay ni ba go to ndo jo ina me ko ko jike meto ali kembe ke nyamet la inga to jita bay go moy kerant ber kala yon to nan ji sin ge marang ni nge de ge ake mare tar ge sin nan ge tin sin ji kembe ke nyamet la sar kumra du yo besada kem kaga jiyei o kem kada o baito andedan si kailan nge kuto ning ti kondondo ho ina me ko gunji kame to baito va de ke tukura te lo ko ando ta ba to ndebe ning nge kuto to ko ari kar ji am to kui rob ke au ke order de mal te no ba ainge lo yoni lai kari lebo so yo rob kono ta ingelo yoni laye kari kanjil nge ko to no ba no ko maji kem ko biyant gir ko jigari ya robal bay gay o ton dang gir ko je ton dang malang de na won kum ko ngai kare na nan bir kayo ngon de je ngi ngo ko du kum du bend ni ad madam ton dang na wojal ri ko jina yelen moto ita robal bay elena motoita robal bay ni baguto ndo joy na me ko gi ngeme to bay kembe nyamana la dinga to jigo moy grand mber kala yondo na nji singi ni je de malanga ke mara ta de singi nan gerin si ji kembe nyamana la sar kumra duyu besada kem kaga kem kada o ji ig malana na nji mber kala yondo alana nge kuto ning tik ndo samaji ari ndo ndo ko ina me ni bai do ba de kuto krat lo ko ando ta ba to ndo ba nik nge kuto to adi karchi am to ko ite rob ko na akord de mal de no ainge ilo yoni kari ik mogna kuma beng mogena kuma beng madeleine ik mogena jenoma michelin Mugena hawa, paja nujingar Justin, ngeta maji Sebastien. Malang dikintu nendondot natan naun kumkongai karena nambir kelayung kukong diki jika kikungudu ngondu Asiam Marcin. Asiam Marcin ni wakutu kintu mengenai nama kukin jikima tu wain gatu jini gomoyku wanadri dan galsengi tanu wabaran bay. Biar kelayung tu nanti sini gini ngga kong bobudu kemalang kegidari ya kembayam. Anji sini kita mungkin kongsi kita kembali.